0: Mora.
1: Adun, up.
0: Naka aing tu si Oga ngaropo.
1: Berpo kawa ya.
2: Geus cak kuduna tong, urang teh kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah.
3: Nya, him, bener kitu.
2: Tah, ku kituna, cik atuh kuring nyeum 10.000 mah keur meuli pulsa.